0: every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat. Get ready for the grandest FIFA World Cup in history, and you can catch every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat. Get ready for the grandest FIFA World Cup in history, and you can catch every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
1: Get ready, Nak!
2: Dad!
3: Sinasabi ko na nga ba eh.
2: Tangkad mo na pala? Aka-proud!
4: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history, and you can catch every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
5: Sinasabi ko na nga ba?
2: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
4: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Get ready, Nak!
2: Dad!
3: Sinasabi ko na nga ba eh.
2: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
4: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sinasabi ko na nga ba?
2: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
4: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Get ready, Nak!
2: Dad!
3: Sinasabi ko na nga ba eh.
2: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
4: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history, and you can catch every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
5: Sinasabi ko na nga ba?
2: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
4: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Get ready, Nak!
2: Dad!
3: Sinasabi ko na nga ba eh.
2: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
4: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad!
0: Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa